0: I think kazina kwa niko kakusemba ya mubuzina. Bumusabire obundi obundi burayijaga aturirize leta msimu yawe musanje 8080000 ina mukaga ina aturirize okutura no muntu mujyo mu muhondano hakiro tura wenka akasinje no keha ayayayayayayayaya muntu wa isoke dayanguhire. By the way, abantu abakusaba sente, abakusaba sente, abantu woniko batungenda nga muntu zaabu. Mweche kingeho. Burabo liyo okusoba na kufuno obujulizi obu kumara. Ngona nsabile sente nikampenda nga muntu. Nkuja kuhereze nambo tagitereo hatiba itu. Aba kagadi, kagadi district, boraba manyiro kukwara na nira. Okusaba bantu sente nkoba tungenda anga muntu. Nkuja kugabe namba ya kukulira nira mu district ya kagadi. Ero kani nanyo abantu aron, aron muretelezo muntu kuli ya kasente kanyu mkamara mkagaru karuwaji mkabazi. A district bunyali ngenzere kutabale yange ama nanugo nyine byali byabusa baitu nororo muntu narabio mukono mutenti aine sente mungaru abantu inywe bajati kandi mutanikire kutere nduru mawagomboro uko masabu county zoko mutauni councils nga abantu bakubasaba sente mugume muame okuchizibwa hati kwaza kuboneka borabo ino bujulizi bwona ngona kusabire sente kulire chikube ngotaine mitwale na manyazinga chikubo oko changwali ati kunu kagadi naho nkuroro bu message ni bwija wewe biendanga muntu katuli kubi ati kandi bakaba nibazibahereza district hano atauni kan so free of charge ati kando ko bagenzere bafunira kagapu nkuba hura sobora boyino bujurizi bwona kujya kuhe namba yo munta kukulira district ya kagadi mubanira ababo abakugabendanga muntu nabakuhandika. By the way muzaire borabo manyire tokahandikisizo mwana muto ubutumwa buri hano bariyo bakuhandika hona hora asanga abo bakora handanga muntu kandi mutabahane 10 mutabakombiaho bakusasurwa sente. Ataraba tandikira kugamba wewe ngomurete manya za transport. Transport yanka. No, ati buli mtu wapo rasabe 10,500 lero kuruga kagadi kugenda mwa sub county yanka abantu nkaru 10. Eyo niyo transport yokozeseza kozesere nyonyi. Okozeseze nyonyi. Endanga muntu kufuna endanga muntu kuli kwabusa. Bura erezo muntu akora na nira kumwereza sente zimwereze habwao. By the way road kukukonyera ukaroro muntu wewe wamfuiro amaizi baito tachikora obo muri bwenguzi titu kubwena. Hello
1: aro kawaga mikiriani ati yo chakasa tu gaji ayo. Na jire yo wagaba ina kantua
0: ohaya kugambire
1: na gamba wagamba kasidi na gamba nyo sente tinyini kagamba arati sa zimpole nzibalete katao karo ni wagamba karo gamba karo karo karo karo karo karo kutawa katukao
0: kweli
1: iyo kwa mwono maikaria ni mavaro papu obunako
0: baina amagezi baina amagezi okugiayo ni bakuwa ni
1: bakuwa yo kangena mara disaji police ndera nyinzibalete
0: kawedemu
1: batina bakapa kandi
0: kale
1: akandika abana
0: abana bato bakubahandika. Hello
2: hello
0: Leta vibe nkwenda kugenda tulimubwire wukusemba hii
2: Kaburo kante mazima sama kesho ngora kasari kante kabuzire.
0: Kabuzire
2: Eee
0: Hmm
2: Habari ya choma mwona chari chinkununu na wakura.
0: Hmm Hello
3: Samu Galilaya
0: Hmm
3: Tukita matewe shikota
0: Hmm
3: Tukuji kuna wa kutera kuruji munu wanga tuwasima
0: ego
3: nina muli ne
0: aa
3: kwa andama kuzuna nisenti maka chitoro askari chibonge mwimana kawamba na wana muli alo kwe kama shazi jikuli hivu inguka
0: kari
3: nchukwala kakumero
0: okay.

0: Ani muno wakwenda kutika itafari. Kari, weba de muno. Leta vibe, welo.
1: Wanjua, wanjua. Kacharo wele za ninzo imana anu kabamba.
0: Ego.
1: Jevali, jevali, samu galizari.
0: Niwe jevali.
1: Maka yuchi kora na muhu liire. Awa sakabu ya nari muhu. Na yonjera ho. Francis Wakaru hiyo. Na yonjera ho. Yusangwa nyenzachi. Na teka ho. Patrick hamina mama weye goliki.
0: Akusemba yu.
1: Akusemba yu. Na teka ho ngabira no yuwana. Ngabira no yuwana. Towa anje mtaramu. Kari nafika no mwereza ni imana nukawafu.
0: Kari. Hey, tuereze na bani chance. Hello.
2: Hello. Over program.
0: Yes, sebo.
2: Just at Kuruganu Bugansa Kakumiro.
0: Kakumiro murije.
2: Kakumiro tulabahuri chileza mnonga.
0: Ni mutukunda mnonga mnonga.
2: Mnonga tulabakure tulabakature hachoma.
0: Webele mnonga.
2: Ndiye just asanu murukunyu Kakumiro district. Mata yichiko wala na muhuri chiriza.
0: Gamba vugi jifumira mga?
2: Jifumira na chizi chane chane.
0: Aura beshi.
2: Mazima. Babu fumbira.
0: Nanje niyo na vui ya iria mjihura anda?
2: Anje mba nyakabande.
0: Nyakabande mumasaza.
2: Aunga huzina mumajeri.
0: Ni uva?
2: Mazima.
0: Wakoze chani mana ikulinde?
2: None programu zani na zumbi shiriza.
0: Nato turaneze wachane.
2: Abanyaga kumiro bose mugume mubagambe wema yuko kuba vumba neza.
0: Iwe.
2: Wanji.
0: Abanyaga kumiro.
2: Yego.
0: Mbifuriza igitondo chiza chibabere ikiamata nubuchi.
2: Amina, amina, amina.
0: Imani bali ndasiga sinzire.
2: Na yukurinde.
0: Wakoza kudukunda.
2: Yego ni justasi kumunya kureo.
0: Justasi gakumiro.
2: Gakumiro murukunyu.
0: Gakumiri yo mfite yo bene watu ba anko ba vireche yao. Bali mitembo.
2: Aha mitembo unahaza ungaoni hafi na jisengwe.
0: Hafi na jisengwe.
2: Yego bambi.
0: Mbele maziru wire ntawaze jifumbira.
2: Drago matela chifuga bume.
0: Kale justas. Mbele maziru wire ntawaze jifumbira vanange mundeke. Mundeke mundeke mundeke mundeke. Na mkizo mkaikuru wange Jovia. Mkaikuru wange wamweta Jovia. Aligalira yao. Ni hali no mgurusi sande chairman. Mgurusi sande chairman. Galira yao. Mugamba mutabantu bahabutaka galira yao. Magenda na mirembe. Muli mutabantu babuhumuliro sabuka. Untabantu bakasozi bantu bakalambi. Abantu banamugongo. Tuine bichweko ko tuine na mugongo. Tuineyo na mirembe, tuineyo yorodani, tuineyo galiraya. Okihulire kyo, kekesi radio. Hello? Radio?
3: Hey, Sam.
0: Naiva nangi, netafai.
3: Kavare kutuheru. Babi tikisungu nyakarongo sabukaunti.
0: Nyakarongo mulimuta.
3: Kurundi.
0: Chairman Eriga Dario.
3: Aliyagu, mirankiyi bari mazimu. Kagadi ariata.
0: Nito turigumite.
3: Mjewele mpereza. Kani tulasi makunu ya karungu buhereza wanyi wake kesu redi ya mpereza yonu kazuna zuna tulasi. Kani wale kutera nyuziki ya jompao nini undi.
0: Ego.
3: Ranta ya kazuna kwe.
0: Ya mao ugire buka kazuna kuga uhire mnyani wanji. Kagambe turebe kumkandi kulebe.
3: Kwa mbasi wale kutimbra kansi kire mungu la wadidu si wadidi. Wadidu si. Nire yo omuliro obomoyo wa mukama na amara. Omoyo wa mukama omuliro ba
0: Konkongo ogo buzina no bumwa muri kubusha bamushawe mukama wabwo kali kwija.
3: Mazuma tsidire maka zina traketa ya kunu ya kitawizi zen. Nda kadende kanisa ya good news kisungu kunu nyakarongo. Komu lisa witu mugaru alieri. Kamunyumire na aliru na abuoji jiradani. Kamonyumi.

0: Tafadhali, radio.
1: Naam.
0: Ngambire kiroto kyao.
1: Kiroto kyao jini.
0: Eh?
1: Sawa mbaya ine vinkunda kwa tatali kiroto. Mbaya na kutoka kwa wale wangu rushiga wafuri mama wa bachari kwa kura.
0: Mm.
1: Sasa si kuna kama nika tujia kuzika.
0: Mm.
1: Arushande.
0: Mm.
1: Kali aro bayo wale wangu wale wengi kandi basiko.
0: Kali.
1: Waishi nguma.
0: Mm.
1: Ya wali ma. Tani sasa nao tunao mbusasi.
0: Kati.
1: Ndikarugaba kia kusini.
0: Oh, karugaba. Sazinu tukubaza ekiroto kiawe ningendaga. Hello?
1: Hello.
0: Obunda amara na nyoni nkugambe kiangi. Mm.
2: Hey, okay.
0: Bukeire?
2: Mbuna sani mkerezia ni nisawa.
0: Urose lori mkerezia no osabu? Eh. Eh, kari. Leka ndi ndi sabadiko na jakunga luka mpaka chikumanyisaki.
2: Kari.
0: Mr. Kurota no osaba hakiri. Eh, hati kurota no osaba hakiri. Akuba ruho gwa kusaba kurota, maizi ni gamutwara. Aruho gwa kusaba kurota. Ali mukisaka na iruka. Aro kurota noria. Which means gwa kurota norie mere. Emere boje ni yungu manisa. Kurota noria. Ati orabo tahereza habandi mere yobo ina. Oine bihimba bihumbire munju mulirano wawe taine ne kijiko atiwe akurora nokome bihimba no chumba uwe ataine chukuri e by the way kambagarukire mu merchant code abo wire imubaire ni musaba ngumbagarukiremo umuntu nayikaire umunachichi.

0: Hati vika, hati alitaki kutandika service. Haba ntupatankia kwe sense. Saint Luke hao. Hati, aisirika katandika praise and worship, haba ntutibaa kuija. Na ito ntubetaga. Haba kitu kubetaga. Baibule beserengu inye mutabitafuari. Hivyo kumbeka kanisa.
1: Ego.
0: Manjirimi ni mutafuari pikote hivyo kumbeka kanisa. Hati iwe obo kubota izire. Eki kumanyisa. Saint Luke te ya yombeku. Ekumaisi obulisa wakaga di tuwa yombeku. Ekumaisi kiroto tiki abeo. Obrolezi tuwa yombeku. Obisabrolezi tuwa yombeku. Hati ekaniso obo kubete itombekerwe. Na makaga itu tigaja kuombekwa. Habu waki. Habu kuba. Ya family zizini wibiri. Makaga na abiri. Ruhanga wengkani wa ya gata andikiri. Na asaba gali batire hamu. You are the building blocks of the society. Of the church. Kandi ninyo mukuombeka. Ijweri nkabungisa omusaija yalete ebigambo byokusemerera.
1: Ego.
0: Yangamba nyoko isabadikoni. Nsabira Mary's. Nyamugamba ego. Baitu, nahanu nyaija kurora. Buje kanisenu nkaba ntaka gitahamuga.
1: Ego.
0: Nyaija kurora kanisenu. Buje ukamukuombeka mwebale. Bayombekere baki. Bakristaayi.
1: Ego.
0: Ekanisa yomuka mwayombeke kanisa ya Ruhanga hata makanisa gabiro bugaku atagana Ruhanga ntumugalulire kitinisa saje yagamba obundora Saint Luke ngarura Saint Mary's hati no muzigiti gwiziri hatu ni manyango urubuga ruwakagali ruliyo ni rukura omukwikirisa
1: yego
0: leka abari kugonzebo busozi tubukuze. Betu kakusanga mwedima, mkedinga, mkagamba tituwabikoli. Habari kugonzewe kanisa ya Kristo. Nebetalo. Ruhanga kolero makabiri. Akolero mkanisa yawe. Iwa msajja no mkazi na bana. Eka yo msajja no mkazi na bana. Nke kanisa. Obwebe tahamire mkuikirizi. Dene kanisa ya Kristo. Tetunga msabuzi na mano kusingura biyoni. Nimba sabu. Mwongere kuza ebise mbubianyi ya Ruhanga ya bahayi. Mubikuze. Kandi Ruhanga wa iti tumuhobu ire. Baraba kwezi za mwukulatu ijayo. Kila kilikiri kiyo kusama ijo sabe. Hakuma Ruhanga wa ito. Nagenda kutuhumugisa gwembaganiza. Obutu mkora. Kandi obutu ijo mkaniso kusaba. Atigama kakiale. Tuija tubatu izira practical part of it. Tukugenda kuramia. Tusimamu kama. Tumunyumiza. Tumugarulide kitinisa. Kandi bukia bukia. Ntu ikaruma iso gaye. Na tumanya. Nkabantube. Kandi nawe. Ali. Rosa waitu. Nimba simamu nenga njenza itu wa wakutuliriza. Kandi nimba sabiro mugisa gwembagani zangu. Mwe kambi. Abataka imukire muimuke. Mugende. Munyumize Ruhanga waitu wa momesi. Kande dakika ene siga ireyo. Aboli nkuijuka. Unyaba ire nduwa ire.
1: Ego.
0: Mukama kanyoleke bigambo bingi. Ebindi nkabigamba kya sabiti kiri. Hati ngoza gamba. Eki akatano. Eki akatano. Mukama akanyoleka ekisaru ekikaba kina. Ekiniga. Nikiruge ruguru nikisirimuka. Kinige kwa kabakina amaizi gaira guire. Sio siosi.
1: Gafuku kire.
0: Ekisarwe kyo kina amaizi aga kutera muno muno muno muno muno muno. Kine kiniga. Amaizi ni gairuka muno. Yakaguza mukama kinu kiki. Yangamba ako niko katabangu kakalomu unsi. Nika katabangu kakalimu maka. Kandi niko akatabangu kakalimu kanisa. Mukama na asaba tusabe muno. Habokuba, akatabangu kotikaleta burungi. Omaka ganyo, abaru kugonzebo, abasajja na bakazi borahali yebinigale, muikirize tubimale. Obahali yokutakenganga na muikirize tukumale. Obahali yopigiza ndabe, omutugambire, tuije tuikare, tusabe, tuhanule. Nukwemba bazi za Ruhanga, zongero kusirimuka, abantu tutunge, obusingi. Nibiga mbebi, mukama waitu. Aikale na inywe.
1: Aikale na moyo gwao.
0: Kama ntukusima, bokuba niwe Ruhanga.

0: Doreen, send my greetings to my grandfather, Hajar Al-Kenya. I send my greetings to my teacher of Muhoro Modern Assyrian Primary School. I
1: Continue.
0: send my greetings to those people who support Asenu and Vipers. Thank you.
1: Okay. Hello.
2: Hello.
1: Ni woha.
2: Wasiwa ta nyina abato.
1: Mbatuhe.
2: Hello.
1: Hello.
2: Ambaraga ngene nyozi kergonza. Kuruga hanu nyeka sagate.
1: Ego.
2: Ninda mkia tata wange kergonza godifule. Ninda mkia mama wange nakande kergonza. Ninda mkia home katata wange tsime kergonza. Ninda mkia sister wange kezurun kergonza. Nina mke wa mkaka wanga enaitu karua. Kuruga kiarua. Aka meme.
1: Kari. Kuta muhorodi. Hello. Hello.
3: Hello.
1: Ni woha.
3: Tewale program kankumu.
2: Hello.
1: Hello.
2: Oriota.
1: Nikurungi.
2: Amabala gange tumsaya Merry Praise. Kwenda kuramucha aho.
1: Ramucha.
2: Na mkuzeo tata wange Mauro Edison. Na mtaona. Na mama wange Fortune. Na mtaona braza wange tumwati Jaburuni. Na msao na sister wange na tumanya Florence. Na msao na brother wange na wasa Joseph wevale. Na msao na wanywani wange Fiona Gulesi wevale muno
1: na wevale muno. Hello.
4: Hello.
1: Hello. Kurungi woliota.
4: Kurungi wale program.
1: Nayo kuliriza.
4: Nao mtaka kwenda kuramusi yao.
1: Mutuereze.
4: Ngumu. Hello.
1: Hello.
5: Hello.
1: Hello.
5: Amabara niyaje bale twishye.
1: Yego. Ramukia.
4: No ramukia, waramukia mama ono baba ongo.
5: Baba.
1: Mukuchuireho tokubaza. Hello. Hello.
3: Hello.
1: Hello.
3: Sanko mutara ku aramukeo.
1: Mutuherezi.
3: Kwa turabu.
5: Hello.
1: Hello.
5: Namkinope atawande kwa mai.
1: Ni woha.
5: Katikara.
1: Amabaragawe ni woho takaramukize.
5: Aina ito sawu.
1: Atira muki.
5: Namkinope atawange na mamu wange Sara. Katika na baneti mwamkize mkatoma na joda katika na mkize ona Oliva
1: ego
5: na edi
1: genda maiso
5: na edisa na mkodemi wangi na mkuzogo na mamu wangu wa mbuto
1: ego
5: kwa wama
6: na kisembo stizini.
1: Ego.
6: Na nankonu habati.
7: Na karema.
6: Na mega charpesa.
7: Na karema.
6: Na karema.
1: Ego.
6: Na tivesa.
3: Umuto ndakura mkilevo.
1: Mutuhe.
3: Umuto ndakura
6: mkilevo. Hello.
1: Hello. Hello.
6: Nala msao. Mama unge katikala.
1: Soko unga mjuma baragao.
6: Nala msao na tato wangu kwa mahe.
1: Mkubaza na nuoha.
6: Nige wae tumindu pedanyeri.
1: Genda maiso.
6: Nala msao na sara.
1: Ego.
6: Nala msao na tivesi katikala. Nala msao na jeje wangu katikala.
3: Aba kwa hila wa ilibane timu katuma wenye hukani siliku mbimadamu.
1: Kale webale muno. Siri yabiri na munana isinki katukwateyo munyamugiso muwenga tusobole kuba ntumaliriza program. Hello.
8: Hello.
1: Ni woha
8: wasiba ota nyina bato
1: bato bayo ingaha
8: kwata.
1: Hello.
9: Amma baragange ninyo watu enda gizibu. Shenga wange nuwe kwa mchuni amulindi.
1: Ego.
9: Nine na anko wange wa mweta amulindi. Amulindi. Na anko toicha amulindi.
1: Ego.
8: Hello.
1: Hello.
8: Mbara gange ni nyoke zirunchari gos. Kutahanu nyamuhoro harusisi.
1: Ego.
8: Nina mchao tata wangi. Ya umuhere za kiari gonza godi. Nina mchao tata wangi. Umuhere za kino kiari gonza. Nina mchao wa sista wa. Wa sista wangi. Na mkisa kiari gonza. Mhumuza kesebu. Koi koi.
1: Mkwebe.
8: Nyate mombirizi kwa kwa msangu.
1: Aruwa kama nila. Magambiti waka manyire.
8: Nkatuwale.
1: Katuwale.
8: Obubi nienkazi.
1: Kari, webale munu.
8: Emu.
1: So mulizo ito mruunji, bamasimu au nuhutu wakaanga. Nanyoka nda mchema mwange chumgevi ditali nsambia, watata wange mchungu zabat. Nda mcheo senga wange msimenta keti, nda mcheo na anti wange asimwe. Nda mcheo na senga wange wa mwetatulia muleta jovia, kanda arwe iremu na senga wange mwese ubina na warwe iremu. Beta jakuba nati. Nda mcheo bataka wansambia nyue na ihura mkasoa, kanda ramcheo na natibia yevale ama kabina ngire tukabaire naramkyaho nenywa nabata banyakuri mu studio nywe nambara mkizi na